Lucky Akashwani Dipu. Pinia transmission ang deng along ku pipia sonamong si rot parju ikjima aprang si chitan meksinang. Por pai trogra minit keba por, kang dukardomalun ang deng along pen ason sonalun arjulong ikji. Por pai trogra minit thong keba po por nili che pong nilunjir ajay mek ang deng along pen. Thong teron alang lituma ronga puthak lam thi thi thi ni githan arjulong ji por phai trogra minit thong kebra sir keba por pinia sar lam thi arjulong ji por phai trogra minit pli keba por karbilun bare mang denga long pen ason son alun arjulong ji por phai trog sira minit keba por kichu na jai mek ang denga long pen nong nam ka che thang klong lamar jan long ka che par jana bang phu Dili belapen hudbang harmony betumang bong chihu chipura lamjer arjulong eji. Por phai troxira minit pikeba por lunchito jai mek ang dengalong pen ason sonalun arjulong eji. Ada por phai nerkebra minit hongkeba por karbilir mielun ang dengalong pen ason sonalun arjulong eji. Por phai sirkebra minit pikebra po por English alun. Diata por pai sir kebra minit kre po por hindi lamar janalun ang dengalong pen ason sonalun arjulong iji por pai sir kebra minit pli kebra po por english alun ang dengalong pen ason sonalun arjulong iji por pai kebra minit kre po por lam jirajai mek ang dengalong pen risui jang tumang bong aning ka che the the putha roben taro pen ke tokla pen helvelin timung pi pen ke thana lam jir arjulong iji adon thu Mena ebang apan ardika chipie puthak harba mon rong pipen lamjer ke than arju thulong eje por phai kebra mini thong ke pa por lam kana jai meg ang deng long pen bokola sarpopu alam kan Samson Mahajan Kengkok Kensing Pinpo Fandar Sarpangri Master

adon thu kang du kar do malu nang dengalong pen ki pa du si lu na rik si nang rebeka ing hi pi la pen ari sang ho tum kiluna lun aluna lam the nang kang hon preguni tang tu labang solo na rik si nang

Perdón, Nilimente thong tiron, nilirong ke rong marjong di pu puli tini ka dung het. Nilirong along ke adona pai don parusira don ti do. La parusira don ti ang bong, kape kape ka dhrom pen kachitong a rong si kachukim. Apo si hala so dhrom karchu ang ding ta me kardom ang ding ta mitang a dhrom che dam rep pen si nilitum. Rong pen si kichi parai ang ke kimisen ang ke klem pon do. La pen ke rong ang bong towar ka kokar phek mate ke ter ki era hormu babi ke pangthe apor hoten tum dhrom alam chi pupi pin pen nilitum adona phai inut

Bang yan tarun jang chi lo ang di jang Bang ying keng po re lang ba lo ong rai an Bang po ta ra do an me a hong leng dam Bang chong ni am pang si yan ta si im bang pa ling lu cha ra nam.

0: 방땡지담 방땡지로 빠지 한
1: lapona por nang litum karbilun bari mang deng along pen ason sonalun arjulong ek tanglo karbilun bari mang deng ke lapo ansi kang toniklo nang litum jai mekar ju bom lake akashwani diphu along pen non studio ghuria por phai troxy pleng da policy delhi ben kapachetak hindi alam pen berta nang litum arjulong ipo por phai troxy ra minit pho pleng lote puthon delhi ben kapachetak english alam pen berta nang litum arjulong ji

0: ke cheng si nang kar jupon ji ke lahan lo nang li comment tu aning kan si lamar jan ke chepar jan dun cheng lo lapen kopia lamar jan iklo
1: tang te aprang si nili nang li phan lapen te la radio kar juarat kado ko ve phan ninga klong ben kar dom pajir iklo lalo nili jasumet ki klem cheng pulo tang te nili ningkan suri hinira hinia ningkan si klem lo lapen te labang so ke klem un cheng alamar jan bang ke kadu vida chini ta hai uwe harchi la se nili klem dun lo
0: uwe harchi pulo te hala su hut pen ka che thang non puda che thang lang lapen te bikhama jon pa men ga che long ka nang li la su alamar jan pen lo bon
1: a hok lo la so alamar jan nong che par jan dun pen na jok si nili men na son si la bang ke dukok lo
0: churupik lo nangli ko mat aphan si ningke dok mate kelang dun kachini dun pense lamar jan along kachi parjan ye phan ningke hang iklo
1: o jasmet ke nili hala so hut ke lamar jan che parjan ni phan ba ininge dok pi ne la pusonda nili ke ave la pen che parjan dun loi po phanda matha the pin se ta me la haya hin bang ke ning bang hang u aprangge jasmet ke nili ge lun se ki lun ra jipu ma gitar pe ne se charli la hai se la pen lun lun po hindi lun ben cheng lok ka prega prega lun sta me lun po la lo la jer pi jer putum ben non lun se pura ju rong phar lan tum ben pu il tum a film director lo babu rong pi lan tum ben se pu charli bom jasmet pet banga la halo nili hola school la pen te la college charli bom hut nili penang an drama one ek play la hai hui nili penang an klemdun la pen te la festival along non jonel festival along punoi nili pen nang an hala so hut drama bang se patte dun pik la pen de nong eta nang pi u la bang so a jok si la ningkan suri hinira hinia ningkan sar sar the terang lo uwe her chi director lo la pen te la xem karbing long ton mas council sar rubi kumar phangchu alang le tum karbi lamar jan semar ji pula bang so a character kiri a jok si nili hem wang lo nili po nili pai tum hanar ju lo la bang so kar ju penama si nili phanta nang hang lo ma si nili dun mat thek thida ta to nak si par jan nun pu pu ma si dun ge dun lo la lo
0: churu pigla nangli ke klang chengala marjan ke oi har chi pulo
1: a hok lo
0: la pente hala so ke chi par jan along a ot mate a character nangli phanang ke pek bang sa the terang sa
1: khalang lo
0: tasi nangli phan la so character nang pek det pen nangli ning che dok ma
1: o la so ala ma puthak la hello la so ala marjan along la bikha mahajon po arul bang ke aka prek du ma du da ke klemia ning ha he hala so hut ang he athe la ke arlenge sara rul pina la lol pen arlenge sar hala so hut cheparjan thegi puta cheparjan je saide lang sta voi phisita nili la drama long arlenge sara rul ta cheparjan ma mentuni ke ari su ta cheparjan la pula he la bangsu arlenge sar cheparjan e long long ni la bangsu nang thegon long ajok ne sila sar sar the terang bang ke nili phana bangsu rul bang nang ke pek lo bon amasi nili claim nang lo sabsu isi kamat hage dulu he athe bi khama jona rule pulutang de hala bangke 60 plus ningkan throk cap su se arta asar bura a rule lake la pente nili bang hala su hud ningkan thong cap tap leng plichet arta sidulang la lo amasi la so bang hala so ar leng ke sara bang ko sonsi kang ni ke duma kichu ki jun ma la hai lam ga ning ji ko sonai ma 60 plus ningan throk cap so se arta a sar bura ko sonsi cycle da ga beg nai cycle kar lu ko sonai ma ki su nai ma la pen de lam ning ji ko sonai ma lang chu hang me chu hang ben cheng lok ka pre ka ni ke do ke dam ot ko sonai ma la bang so ka ma tha bang a sap so dulo la pen a phi pachin bar phan bor ilo la so joi ni si kado ve rat bang sap aning doctor hai lalo
0: la pena rita la so character ge ning che dok la
1: o sap so la pu na ge pe ga teng ben chok lo ma pu ansi sar phanda char ju lo hai director phanda chok lo pu sip pu
0: la chu rup pig lo na ri kla dak pen la son nang li lam ka che thana pon nang li 2002 ben si lamar jan ke klem bom bang bom lo
1: kala
0: la pen te nang li ta che par jana hin ben bang ke abarim ason lo asi nangli learning kaning koi su silo lamar jana hin ke claim halo su ta nangli pina an hon siri tum pen che tong lo la pen claim rap pen lo
1: ahok lo

0: claim lo la pen ja cement bang ge ni tum aseng pui si aprang pen ge claim do sarajip crew pen cheng lo il tum ba burong pi dolo neli dolo long sing ti dolo aprang ge il tum long sarpi ke hai do ko ge sarpi ke hai do malo ti rong pi pi la lang tum ka do we pen chelang sin tum la aseng bang ge claim bom ja cement bang la lo kar bi ek hai tum la so drama ge claim patel high stand up comedy ke clampi ne puwa munit abang aveda amasini tumbangke ke charlie mat charlie bomanon puta clamp bom la pente uwe mitum ta kapre kapre la sona thagwan ek place ta me stand up comedy ta me nang charlie dun bom ba charlie rapet long sonte pusini li matha
1: churik piklo nang ni penana lam thanpon lo la pente non nali phan bu thorn kar ji bang kala lo akenang sot nai te mala ta ho the wi ki mitum ta nang ni long pen penana lam nang charlie dun long po se nang li phan kar ji pon thui ke la la nang li phan kache parjana ot mate character nang pek dera philo pulote nang li halaso a ot mate character chepathek ji phan question si kache sikla
0: la bang ke la lo jasmet bang e phanang pek derlo pulutang te non kenang sot nai isilam lo nili phan kai da nang pek wer lo arlange sa ake sar nang pek ji trokep troxicap arta nili arta ge nikan plike welang phoke welang pulo tang te ninkan trokep amunit lata ake duk du ake plang ta hai plang pik ta hai hala scriba ting ben la so ke pek lo pulo tang te nang li ake duk nai abang ta arta ge nikan troxicap lo pulo tang te aki duga muni de bang chiar pang niam toilo pote chiar long suki long son si ni nai ma hala so ot ba aningi thi da aki duga ni thi belek aki plang ni thi belek hala dialog on da prek eji sikang ni ki do ke dam ke chu aki duk tum ko son si chu ji ma aki plang muni se mar ta lo troxicap arta aki plang muni bang ko son si chu ji ma kang nek da la son lo ka chiru da aki duk abang ka chiru prekshat ta hai ake plang abang ka chiru prekshat ta hai ol hai a ot ka to ka we bang nang pek lu pulo dang de aprang la bang ma thadam et po kolo soang deng sini phana ke pek ma ase ano tin artist a si ke nang sot bang la halo nang ke pek lo te la dialog le ke lang chot nei gali si ma tha ne ni ma ola ko pia ot sinai pi ma ar ta ko pia class amunit ma mo pen ni lipulo ake duk ake plang ma ko anake plang ma ola hai ka do we ma thadam et pensi itum ni ye nang po lang e chohang da kidu tu ma ke chohang do ake plang do ma ke chohang do an ge chohang ta la son lo ke chu an ta lo ol hai mang ja semet I phulong charlie dam nang kok po men men
1: potela so ke charlie dam ke thek gi phan bang ke hok pet bang ke drama bang ke
0: drama bang ke nang sot
1: nang sot
0: ke nang sot lo drama a the ili tum han ge a ot sinang pek choji
1: kala
0: a ot hala script writer tum director tum jong se ornang peklo pulo tangte men men si li bangke hala so ot bang e bang ru lu chokna kok
1: kala kala
0: ka churek bang nang peklo pte ka churek tum ta kapre kapre kapre du
1: kala
0: in cham nang peklo pte in cham son thong ke pus pot ko son nang cham bang ma hala tum nang pegi so in cham ateng si klem nang kok
1: kala kala
0: la la la si e bang arlu hasu character bang lu chok nang ji
1: churu piklo nali ten analam clar dak pen la wiki mi dum phan ma ti radio kar jura tum phan tame ke than pot sinon puthot nali phan kar ju thiji nangli stami nut abari ma son lo si par jana hin bang ke la sinon nona por hu ele tum la lamar jana hin kopu atowar si ke dam bom la nangli ke chinya teng mate ke thek long ate
0: la la bang hok pet lam lo I si pen lang dam bute sab ning duk me me lo athe ke cheng ben ele tum ahok lo langdam lo pulo tang te lamar jan ke dopik lo aprang ben langam lo pute dopik lo ke lang da chong wai kroy an lo non ke la pen de ni lika chini a teng te dak asam long da me asam is a khai pen det ke karbi lo lamar jan ke ong nai pusi hala tum ta nang pu la lo ma so bange mesen alam lo boy pisita isi ke langdam nai bange la lo ke klem ke dam tum non uwe ge mi tum jasmet script lang nang ji ko sona script claim si mi ji ma la pente modern film non uwe mi tum ke lang a film busita me ko son claim si mi ji ma jasmet bang ke ili tum karbi atum anim rokom tum mo tum

0: mi ke do ke thak apindeng sumpot alami ki labang so bang ilitum dak lut paminangi karbia film pulotang karbia lama film po bang kalider nai manek alam ke karbi saidelo pindeng sumpo da karbi puhi pak theklongle pikok pak theklongle pu bangge chokche de nai ilitum ke choki junda karbia ot pensi ponang po la sonsi ponang mo penili pulo ake plang tum ke chudo ake duk tum ke chudo wai phisata karbi la tum ke jo pula so abang dunangi ang nim dunangi la sila so bang yong si matha pon pe pulstang te aka prega na si dambomi neli non penan thek ponlong la lunar jan ke claim kadu ve ke claim buta mane ke heng nu pukali mesen lo sita pakeng pon pulde meong choji pindeng sum pod noi alam the noi athe nal tum YouTube long si pi pulo tang de la ke pir the adang si kelang
1: kala
0: la si YouTube kang pupen karbia film karbi po khai tum la halu jo a otta ke chuta bang pu hello la hello alam the buji ji ta il tum le kapre kapre khai alam alun le lang bom so alam the ge buji ji stalang mi sen puji ta pindeng support pen det le il tum kalilo la ke alam the pe na jat pen bang che pavir ve la si li tum ta la so bang yong si klem bulo te me pe gi la pen si bang ge non bang ge cinema hul da ave delo a prang ge li tum la durga puja banang lelo budget ke wa e bhulo pulo tang rel tum along long lamar jan baklang ben producer tum kelasi tangka ga do weta chupang room thu po ali do pick pe pustak ke klema mu an che playing ben ako kaprek lamar jan bangla son klem pon thulo son no sita non bangla so ka vedet bang sab ka sik sak do la tai si na ge ti kuk dun dulo lasi neli ka da sarkar do manda chupu kenang sot adim nang semar pipu sonte messenger puta neli ka da tuning river lapen de non naltum radio a hoi ben stame neli sarkar do manda tuning ri ya lo kali pute karbia lamar jan asap aki sung do kogi lalo lapen te lamar jan vek ke klem ke dam tumta akaprek mat hathe pinra karbia khe anim ro kom pindeng sumpot ko sonsi il tum pirthia dang tum palang phrongji ma ala so bidi bang abang si kaida matha pon pen si claim nai pusini li matha ki jui ka lider na po
1: ala nang li bang ke ninkan inko se si lo lamar jan hin de claim bom bang bom lu na hin da me nang li lamar jan lu liang ko pen si lun da ka chini bang phulo dang ta hala su ho akai alun pen non do bom mandela non lom ke li tum la music video si ki ong dum si lunalam the ta hala sut pen non ko son si ka chipek nali kudam ta athe non lom ka hak dong ke ajir ta dam din de ta
0: ajir dam de hok lo
1: sinali so pu thak ku pi than ji
0: hok lo lunalam the bul re aprang ke li tum ke la bong we lun babor eda lun li tum ke aluna jir do la haya jir pen si dam bom kapre kapre ka tum ma son banga khaya lun son si tum ke dam vet dam vet non bangke langdam lo pulote la haya jir penta langam delu kaching ki son muthe ate od bang sapa prekhet puchol kaching ki alam thi tum il tum la non son ching ki wa alam thi son si lun long da do etlo muthe ate od bang ka prek ponchot an chalo la si alam thi ta sap ki pachok lim phanta bor ipo nei usine li matha la penja se met ke ate od mu pen li pulo karbiang nim du nai konane karbia alunate orjok ponchom mema abarim porjok ponchom ba isi bagang nimpa do ponang po karbia lun lake puisi ke pachini phanason nane pongsi long da me cheng long da me ko pine son bag da bang sudu pon busan de me ang chot seta no lombang la le he pen mangai modern line po masi ile tum karbiang nimbangge ke pa ve si omunag lo la pen lunar jana nata music video nata pinding sum por na lang dam bolte ni li kaita puer la screen a pege chi thura ra re no pini pe kok do pini pe kok pen la kan da lang bang du pune li pu bom
1: kala
0: a the ili tum ke la suppose south indian hollywood bollywood a type ke se marun ge tum phudun delu
1: kala
0: ta ili tum me na a type jong si me na kar bia tuma ke do ke thaga type pen jong si tum claim lo pulo tang de hala tum ta lang thu
1: kala
0: athe hala so ke claim dam bangke bollywood type ke claim dam mang bollywood ta lidun de karbia film ta kali ang bong du khoti sinili puwer lo karbia alama film chot tuneli pu pu bangke lalo
1: churik pila nang lila radio kar jora tumpan lapusan alam kemi ke thanpot la sinon bangke

0: ki jut silo nangli phat karju ji non che parjan mi mate owi ke mi hounsera tum phat nangli hin pen ku pc pachining tu
1: jasmet pet ke lahanlo non uwe mi tum ke arputa thepiglo kamatha nai tha eli tum khelam mopen pulo il tum long rialam benching lok kapre kapre glam same eli tum ke che parjan atum bangsi eli tum lun pen lam pen kadok we pinding sum pore hin punoi karbi tum kichu ke dua hin punoi kachal lie hin punoi lai kadok we ta la uwe gi mi non uwe gi mi tum la lun lam along stame pachok pon paminang po la pente nang li lunar jan le klem bu stame rada phan ali gi du bai a meses ke du pensi klem nang ji nili penaprang as artista dula banil tung klem mun cheng ke chali thai ta bi a drama workshop pi ne puta velo ja ta velo sta non bang du muthe ki klem nun bang ning hang re la si uwe mi tum non nilin ben chuning ri bangala lo la hai drama workshop tang ho seminar ta ho la hai kapre kapre long jong si klem ulo pulo tang te che than chi mum long dun ulo pulo tang te chini po la pen ala marjan kadu vita improve po ning hang ling klem tabret pu bangel tum quality ta kom bom po mo ki ju si bangel ala marjan si avedet po la lo
0: churu piglo nali hin ben la oi ki mi tum banta che parjan bom ning hang tum banta klar da kalam ke thana po asi nali same son surya side do tema boy pita nili tum nang jo phateng pen nang bi wang lo da pen te ju tang ju bat pen cheng lok la marjan hin da mi tum pen ana lam che than pon long lo rat rum phan par ju long lo asi nali pa same curup pengen lah, suri-suri aku curup aja si, ini curup pula aja memang kalau paling tahun pon itu na.
1: Tapi curup palo, nilai panangnya bahapon, kardom.
0: Kardom.
2: Lepon apa orang litum? Kicu naja mek ang dengan long pen. Nong nam kacu thangklong, lamar jan kacu parjan abang pu, dilibe, mati, bika mahajon, lapen, hood bang. Harmony be tumang bong jehuchi poralam je arjulong iktanglo kichu na jai mek angdenke lapuansi kangtoniglo nangli tum jai meker jubom laki akashwani diphu along pen tangte nona don thu jai mek dam iglo nang lun chitu jai mek labang so jai mek angdeng along pen ason son alun arjik sinang ke chengsi karbi cultural society etum kilonalun arjik sinang Alunalam the kili kili karbi langpi tang telabang solun arjik sinang

Lapon na por ng litum, lunche to ang deng along pen, ason son alun, arjulong iktanglo. Lunche to ang dengki, lapuan si kang toniglo. Nang litum jay may karjubom laki, akashwani di po along pen. Lak, non-studio guria por por pay, nerke pleng da po, lasi Delhi pen kapachetak, samachar prabhat, hindi alam pen birta nang litum, arjulong ikpo. Adun thu por pay nerke bra, minit kre po pleng lote, putot, Delhi pen kapachetak, morning news, English alam pen birta, arjulong ikji.

lapon apor nang litum karbilir mielo nang denga longpen ason sonalun arjulong iktanglo karbilir mielo nang denki lapuan si kang toniklo nang litum jai me karjubom laki akashwani dibhua longpen non studio ghuria por por phaisir ke plengda po lasi guwahati pen ka pachetak puar ancholik batori nang litum asami salam pen berta arjulong ikpo

Lapuan apuan ang litong. Hindi la marjana lun ang dengalong pen ason son alun arjulong iktanglo. Hindi la marjana lun ang dengke lapuan si kang toniglo. Nang litong jay maker jubom laki Akashwani dipuolong pen. Tangte non English alun ang dengalong pen ason son English alun arjik sinang. Kecheng si Megan trainer kilun alun arjik sinang. Alun alam thi close your eyes. Tangte labang solun arjik sinang.

0: Ili kecepa Georgia pan, tedung asai deng dud, buajat teklong lepin, lang mate apai jumpik kang janglang. Mental health mate munidatum, kamatha ajakong apan ardigi pila ke akinang sot binong. Munidatum kamatha ajakong, kang tang tia hudhen lo, kiso, kiun e, kiduk kisung hai hui kececakun e. Laso a hujong si, ningkapet hedun apan pura, seke lapen, kithan kimu matum do pulote, munidatum lapen kinang sot ke, uwe kimiatum amina pran kacien apai ing arpik jilang. Pudam lo nang, ing long asoa tumang bong, lapen ilikar biya kayang bong pusetame, uwe kimi lapen risui jangatum amina pran kacien apai bat bom tang lo. India det pipen lang dam pulote, kar biya kay lake kay su binong. A kay apai kijum pen, amina pran kacien apai kina dupik kang jang lo. Pran kacien ke jutang lang nopu ajok. Kipu kacetong ahem tunatum seta. Joy-joy pensi kiklem nang jia sai an. Pudam lo nang. Kiplong puseta. Kipip puseta. Klem joy sikeong. Laso ajok si uwe kimiatum apran kacien apai. Ahok pet ke longun edat titi. Lapen pang tekun edat titi. Pran kacermut ke kimesena sai kalitema. Seta me. Pulok lo pulote. Aronatang ke. Imena cipari ding dedet si kime. Lapen law and order atumapan thanwek nangji. India dat along, kaprek kapaprang mucot akei pen pangbardam pulote, ing long aso atumta apran kacian apai ke jum doide. Bonta, jutang lang nopo ajoine, law and order apan than tepin pen, iminasi kititang arpumapan, kipip mate kiplong asai ojoy titi ajoine, apran kacian apai kuanma, kitok ponangji lapen ko anma kalakha nangji la soa teng klang kada titi pusi thek sera tumpen pang thek pon la si uwe kimi punon majok le pranchi en pusita law and order apan kithan kinang sot la ke hem tuna tumar pulo la son than lo pulote la soa ki sung ku pi ku son pen si ki phuma sorkar pen tar lip si ku son si uwe kimi atuma phan la soa ki sung pen ka pi jok jima la tum siding pa me thek ji Non mamat, itu maha varalong. Amena pran kacian mate, pran kacar muda pai bat piglo pot si, munidatum amek prang nang po. Lapen, sorkar pan laso kisung pen kacipejok jepan awar say hang nang po. Uwe kimi lapen risui jang atuma pan. Amena pran kacian ke hinu po aseke pivek nang ji, lapen matasung matalaka hud seta, neng kithe kipila kekenang sot. Lasi, Non mamat, itu maha war mate karbiang long-long seta, laso asai kiting, ajam kapithe nang jia por nang letang lo, kardom.
1: Lapo na por nang litum, lam jia rajay mek ang ding along pen. Owe kimiatum, aning kachit te kawe pen. Pran kachar muda putak, roben taro pen. Ketok lapen, helvelin timung pipen kethan alam jirar julong ektanglo. Adun tu, menai bang apan, ardi kecip pia putak, harba mon rong pipen, lam jir kethan arju iksinang.
2: Pini nili, ebang apan man kecip pia mate, budi respek putak si, lam than pon ikpo. Methanga bang phan man ka chipi lake isi ke nang sot asai lo English pen ki pudo your body is your temple lake nangli bang hanlo kardo mahempu e bang phan man ka chipi puke ladak ki the ki bi alir ok pranang thek chipu pe pin pen kaching hon kacharai kom thek hanlo e bang ki messenger phan ke nang sot vitamins ki du ason ki chu ki sangapor lapen kereng mesen a ling ka chetewar Kido kida misen, ning arong chen pen aduk pavedet nang ji. Tang te kuson si ibang apan man kachipi po. Kisang lapen, me kejang apor kipi. Kisang ke kilakali, lake, kinang sot. Jo pang tang kisang punon, anarlo kisang mati, minit ke vedle do ting dami, nang li bang apan kisang apor pilo te, kaya jakong chilong ji. Nang li bang apan man kipi ke, Pasang nang jipu apor chechinita kalanglo. Apor ating pen nek jang nang ji, nang li jong si

0: phan pan hok thek ji kang krang chi chini nang ji tong te pin pen si chu pe jo nang ji ke chu son chun an la pen ing krang chit si chu chot nang ji abat ke chu a be chi bi bedet nang ji nang li pok kang krang pen abat chu lo te nang li bang ke the la pen alin si tame arta pen che ton te si bat po aporo teng pen si an chu nang ji kang chir ka chi khang pen epokaphan aduk pinang ne kaike amat ok kichu jasimet habeda ok kichu pajum nangji kedok kithu ason kichu pajum nangji e ok phalang no thek rakki harmu rimdunde det nangji ebang chiparjang veji aphan adap kengkedam ke kat ke pathu lapen ason son exercise claim ver nangji hemkom hemrai ke pangthira saita claim me nangli bang anut ka prek abang phu pen pangbar dam de det si kimi bang ki chu kidu ke thak ka chi prek kibi ke the aro kom chini dun at e nangli bang ke nangli me thang si chi chini lu ahot pen nangli bang aphan chero nangji e bang aphan man ki pi aro la ke kenang sot ason ki pi ke sang apor ka chi pi lang ki jun abe kang hoi la pen ki chu ke pa jum pen ka che khang aphan ti apora teng pen kenang sot ason ki chu pen jakong pachelong nangji bang ke parja nangli bang aphan ason son paklem boy kere me sen asai paklem si ki chu lok pen aduk padu de det si ki mi kaching thang pen che thik vet ape kirim design ki mi langle ra nang bang pen copy ape ri apin deng kaching thang si kachelon la pen ke do me sen ma la si ching thang nangji kedam tang la pen mo ke wang ji arni aphan chithik ji mine pu abang kali det nang ji genetic ka cheprek ajok hok nang ji abang putin abang sitami genetic ajok ke the ki bi ki ding ki thi isivet kali laso lam the chini si ning bi be det nang ji amut pi lam ke nali jong si non parisu okupen mina abang chelana pamelote nali kai ache the nang ding dun pu lapen kaprek kaprek ke su sitame nang jom dun pu lapuan si pini neli ebang aphan man ke chipi alam the ke than pajut poniklo kardom
1: lapuan por nang litum lam je rajai mek ang denga long pen mina ebang aphan ardi ke chipi puthak harbamon rong pi pen lamjir ke than arjulong iktanglo lamjir rajai mek ang denke lapuan si kang toniklo nangli tum jai mekar jubom lake akashwani diphualong pen

0: kul asa alam lilo.
1: Aiko, itum lama cing ki cingbar becing don de lilo ke. To, neta pisu en elo, nang ta pisu enang lilo, heme putot cry lo na ho.
0: Dojain onko, ale awe bi alam lo lai ki, neta meke jang ji hemar lo. Kumane yang sini panang ri pulot hedi, ne bang awe pulet handu non de. O, bonta, wood ke jok, duna jad don ri de.
1: Bai ko, nang pupu ko lake, aningkan wang ta, bohut jok dun. Pisi bohut jok dun de dat po.
0: Duna jad dun ri, mo ke lam hino dag li ji.
1: Ne dun ji, dun pen bohut pi dun ji. Ai, bohut ta pi dun long le, pisu ta en long le. Nining ta sik sap ong la ho. Is... Ajar non, latar bu serak-rak po. Ancutun si bohut jok dun po. Habang hajar le, kidun hur ke majahu. Si kangkoy le, long, kuri si le long. Palong an palong na ho.
2: Nite poke bohut jok dun elo maho.
1: Oh, Komala.
2: Ne ti te po. Buhut ki jok dun ji puti te po. Nang ke dun de maho.
1: Dun ji. Nang siya bang laka ningye pa biche no. Hema lo pin po bang do.
2: Pa do nang te pin po ta. Buhut ki jok dun ji puchot le. Thang ba ka chong hudam ji mala.
1: Ke ne ti korpi. Buhut jok dun nang ne ta ho. Pin po ki pu. Kali te nang reng suji ta ho ne pa nang ipu. Dojoy, ase patheri, pinpo, hemar lo sido, ame kija.
2: Paddo nang te la. Thang bak, kachong hutong, kachong hudam ji mala. Buhut se ke jok dun ji le. Nang son son amuni da phan ke lahen lo, bokala po, pu nang ki ir ilong lo.
1: Ba, nang anta la pu son si ne phan ki pu ma.
2: Nang son son ke pinso je krong nang ne le, la an ke plang pli ke. Nang so phanan le chi hai un ile.
1: Dojoy. Nang le ni hem nang do dun chi pulote. Ne pinia mat pin po phan plung phit po.
2: Ba. Nang son son a bukala po phan ke. Nang do mi mi ong. Tar chu bu chot. Pin so che krong na. Tiki thek the. Ing hoi thek the. Ne phan ne lang tha. Ne hem e pi se ta. Ko pi lo. Ne hem sok sang do. Sai chu tiki dun selet le dong si ni suar lo heme pi pura nang chulang rem rok nang ni nang an ke so se chot la
1: ko pilo ne tar chu bu chot si tame nang long nang chu hang ma e pa ka tar bu tang der lo te si ka eng koi lo a hut pen ke para kuri si an ta long
2: tar ki bu an te selet le ti an vet lu mu i phu e pok so det lo te ko pia an lo ki chu po Anta ni phanang che hang dun ji pu hai la
1: ni phune pokso der pulote ne longle chiri si ved dola ne chi jor de ji kalite mahajon phan bondhok pidam de ji ne pilo ka matha po
2: la puan ved lo iliso karbia khe ge thek nei lo sai ka tiki nang ka selet longle ka chu jor nang ke thek la helo karbia khe ge non pu anta ki duk bom lu
1: karbia khe le ki duk jila Bang ha non ove gimie tum hempreg hang bom loke hempreg le long lote neke tarbu belo sai gati ki ge aphia lam lo
2: hempreg le long lok sita me sai chiti ki ke sai cho klem kle pulote kupi lo ge chupo to mon cho phang chota ring un pe he
1: to mon ke cho phang phelo tinang ta korpi nesopo pin pota non vo reng ke long po ke mati aroi tin bang karting lok lo Hemang we pinoy ho.
2: Hu, pin po abo reng ki klem he. Nang pa nang pranang karmujia abo reng si ki klem lo laki. Nang supo ko pisi ki klem ma. Nang chi chini dun de ma.
1: Ko pilo ki klem nang chini ma. Ne pa nang tan tan te.
2: Bukala po. Nang supo apan chi tan pa me. Chi pari pa me tha. Nang so kamata krong prek tang lo. Rada pan ke pasung krong jia krong si. Mate. Nang phan ni phan pasung krung atuwar si ki dun lu. Ni phiri ong. Nang sota ni sulo. Ni sota nang sulu. Sokar biya khaya sulu. Labang so

0: anke ok chulong lilo ok chulong nini tum protein piji hadak protein shake isi bido la so protein shake nini tum hadak pipo la so penang ke 5 hours pisi an chulong ji ghonta pho pisi an chulong ji la ke mane nili tum la ke diet control phanlo la ni ke pang pong la detoxification la so ke claim ko an sa result ke klang ma la so pisi nili tum lai weight lai nili tum a weight lai a weight lang det pe a height lang det pang ke calories ilitum la skin fats pu do do tum le la phak ok long le phak areng pen la thu lo so pot he la so skin fats ni tum long a mission do he la supposed to la weight pen lang po a height pen lang po a alta pen lang po la so things ang ke ni tum lang po la dang nang klang ya ji to we kon si ke choma calories ko an si to we a jo ke choma ke cho che ma la ha ta klang ya ji la so thing pen si ang ke ni tum lang to han nang ri ve jong si phoke pu sami nang li la na weight chapa sunang lang la an pen la an si chu nei pasamin ni tum la si la so training do ni tu hanang toy a training he a chiklo nion thom pen tai si a training nang toy toy go hatti la son be the si ni tum dam dam hadak pen sinang than don lo ko son pen si ko son pa chu nei ma pa chu nei ma diet chat pp ni li tum hadak lang lo pati la so diet chat a teng pen lang than pa su di po la ni ke pang bong pen lang to han lang phong ke ko an si a lang tum hana body long kam ek lem ma la ni ke pang bong si lang po ni li tum na so teng pen si ang ke ko ni li tum bang ko diet pi thu po son no
1: tang te la jumba dance ke e ok e prana phan me sen la si ko an me lo la e jumba dance ili ke kan pen
0: me o ke kan he di muni tum mo la so jumba pen muni tum ko nang ki pu tum ta do o ho nang kang nek choy pi hat bang ta do ba jumba ke kan lok lok po kali an ta la da jumba po le ni li tum ke kan lok po ta kali ke cheng ke dam pe ni li tum ge che pherang e jang lai it's stretching pote ma la so hormu athe ma la stretching avi ko pulote ili tum ka exercise claim prang lo pote na ni ke ching lok pali pal athe ma ili tum a body ke jo pang thang itli tum bet long se ge do pa relax lo te ma ti jo la si thur phut pan bela ka kam claim phir kar dik claim on phir lo pote body ek na ni ke so palet palat la son du kok ti la si ke che phe jeng stretching bang mane la ke importance pik la bang ke claim aru ajata exercise puno la stretching bang aprang si ke claim ke nang sot la bang ke la so phin si la so pc ajata exercise de claim with some hedi la so pc claim nangi aku mi o zumba ke kan chot postame nang ke kan lo pote nang alom so la ke pini ke claim son ralom so sang pon lang jar pulo athema iji ra dun ke ditun ke patang ve ko komati ke kanta la so iji ra lu no aku jir phoba kan lo pote ke la ke dak si dolo in i de la dak senang bu po jo la hailo aku pele ka sa ji ma son ralom so kuri ma ralom so ke res la son kalilo iji ra lun nang jo senang pa kan lo pote la ke iji ra lun ke ditun ke pa jut ve nang ko komati hol buti da res avelo la ke hol buti pa chon pro lo mati ri king se pa chon pro lo mati di ama si mi o ke kanta ase muni to manta nang pu pu he ke kan jumpa ke kan lok lok po kali ke kan lok kali
2: lapona pornang litum sorlo seng tonga jaimek angdeng along pen zumba ke kan ke thana bang rojina to bi pilapen hud bang hunmili krupi tumang bong chihu chipodalam jer arjulong ektanglo sorlo seng tonga jaimek ke lapuan si kang toniklo

lapuan apor nang litum sor lo sing tonga jai mek ang deng long pen zumba ke kan ke thana bang rojina to bi pila pen hud bang hun mili kropi to mang bong chi hu chi pura lam jer arjulong ek tang lo sor lo sing tonga jai mek ke lapuan si kang toniklo. Lo

Piniga porchok ekta lala se akasmani Guwahati mahabahu karbinteng petar pansi kang tandiklo. Penable putara porating penjetong tiklo nang dumi thakmi kurbang tu.

0: lam pen ma tha dun den ma si ne da hual ko si 2005 an kan hut alang tum long dun jui lo so ni le chali class 9 na la ni le da bi o la ni le ke claim cheng lo la so hut hala so ni le ke dam la tum long hual ko si ke dun cheng ga lang tum bang ke pekok por mu bang chini ne adak tum bang pekok ko pi hormone ni la bang chini ne ama si ni le bang ta da ni ka pas ke dun la tum long dun cheng hut bang ke ni le ta bang parok tuma pieri si chuan cheng lo hadak pen parok tum apieri chuan lo nge parok tu hemsi adon adon pu chu jor dam lo ajar lo kera bang ke nur bhani kar bidum tani li long nang thek donong lo pat pekok ba muga pekok nang li hadak jong si dam polote ni li tum da order nang chu pidun polote nang wan pithek ji ma pu nang chu poloi nur bhani tu ama si nang li tum jong si nang ji polote ni mar li tu nangli tum nili phana sample nanglo don ignoi phojalo ama si chok nanglo don ik po bong pulo ama si la nili la rong pen collection lo kisuman la ili karbia pekok la hayalang tum nanglo don lo amang sample hai ta nanglo don lo kehala dak nili la hwal kusi hajuram dia po jagalong sike dam cheng iglo jil po tum nong sike don hala to han pi long kala tum bang ke la haya dijan la an pen la na kop the chara tum bang ke asap so 50 size ba 48 size la hanang chethan lo ini tumta class oteng se hadang ni le order pidam lo pidam lo pidam pen hala tumane li tham lo la sona son si thak nang ji la sona son si nang ji pulong hala tum la so teng men se aso mang ko pi madak ni mali to nang piduna pe ko kadi jana teng hala tumta kat kang than lo cutting than pen ajat pen ke next month bang ka lang tuma ko la pe ko pu bang pa pada pekok muga pekok lahai bang ke alang li tum nang pangcheng pilo nang pangcheng pidat bana ko ni tahadak ban wholesale chuan lo sot wholesale nili hanang la tum nang khang dun ador kom o ador kom iko ke nili hanang la tum nang ke khang dun cheng ke isia set long si 750 850 muga ta 850 ba 800 la san lo hadak mang aset asla itili tum kar bi apekok aset bang na khang do pat muga aset dik hai pusi chojor bom chojor bom chojor bom pini peneng an ben gini ta bis bo sor lo pusi jor bom lo non andala so bis na bang ni teng tonic eden lo ama sing tonic eden ma ti son kali lo bang long pen lo ke ko an si collection bo po jalo ni li tani ni ning ma thal lo jir pujir pia tum tani li han tani ning nang rung lo son kali lo nang li jong si son business claiming tung pulote banglong pen loke ko an si nang li ta son wholesale ke banun la hai lo nang li nang ning ke doga color ta be ta thek ji ba mang chok chi de ta do ji ba nang li nang ning ke doga mang ta long le ta thek ji nang ta un pulote oi bhing asap so pu chong pu chom te bi pu tu mang pul he ama si ni ta la so teng ban si tang ka puisa ve pu ji chu bor ipona jal la se phas ni li ki khuli cheng ke khum ke angke la pena ko khum kre pho benon bang ke 25 talo la therang ahum logang si la si non bang ni lita sap so la so ko chocolate ni lita sap so kering mi asan che theklong lo la si ili karbi atum pin so bu pe aro so bu pe la che matha the pin ban sita me lo thek olo pura ni je che paro kha deta he no lo ke thek bulok le sob sakuri long po pula so bang sob ta ili karbi ara da dotum an sita me aro sonon pin sono la matha nang ne business alain ga ko therak mas si nang ne jong si ili chocolate thek polote ili jong si education do polote chocolate ke ni ta thek bek po la si business long la ke aro so business le la ke pin so business le pul hai bang ma tha the pin nang po la si li tum jong si la hai ma tha the pin ben jong si choklem bon mote lu tum dak kereng abai sai ke li tum chelong pon ik bom ji la si kado ka ve ke charli gil li tum long kar biang long ke do ara ra tum an si ta me business hinat bang pa phang dun se ke nang so
1: chorop pig la in ti sar pan se me non puthot bang pisar phan dam thula nang li hola ke claim ke cheng hut nang li ke pin so te ma la si inun bhani tum nang li phan la tanang pu ma ja nang li ke pin so le ko pisi la pu alain ke klemik la pir thaga line le punang pu bang la pusan dum
2: ave ave ako la pente pin so met ke thek pu ta ako na therak tum si ki ong ala mang ke ang thera ko bolo aro so tum thek the hor mu si pin so lan ke thek payar he la sana thera ko ne bang ta chapa klang teng hodi ta pin so met thera mi ji bo ko alam si ning ma tha a phi ke klang bom lo pin so tum lan ana ke thek lo pu klang bom mai ta phi ke thera kana ke paklang dera ma
3: সিলেট লে পোলতে পে আনাম হরমুগে লালো হ্যাঁ মানে কে থাক সিকে নাং লা পে ব্যাং ফিনিশিং মিশন পো আনতে কাস্টমার তুমকে দাদা দিন দক দিই পো ব্যাং আবেলো ওরা সিনি তুমি তা লা নন থাক

Ridio Karju, Kaching Honorat. Tang te jamekan kumpana duntu. Karbi lun barim, arjuksinang. Pini karbi lun barim ang dengalong pen, kecheng sialun lake. Botor kikuralun. Labang solun kilun jabang, don sing teron. Totang te arjuksinang, labang solun.

0: jimnangni karang kardom ki li ngudvetar nam panchardom mutei li ni ni li jungjung ki mathanam ke ni li non puta jesus panchardom athema kardom atobara bang ke ni li bihek pen hala sikelong masine li non pusita me jesus panchi chikroi la sonta taxi ne hema sorsta me nang support dun bom ni sumar panchta me ne lapu ardom pi bom la pen la tum sita me non puta nang kroi dun bom
1: kalang kala
0: la si itum aron bari manathu bangta anam ke kroi kripu gali kroi sita me kardom kardi aru nyom bang jihe tu chiprek jam
1: kalang
0: amasi itum bihek pen christiana dhoram pen koson se anam pan kiri mela sotowar bang sini ke charli pa phang rong masi non pus ta mela sotowar pen sini bangge anam phana bangge chiri bom
1: kalang
0: sita me je pu aron bari matum ke klem ke dam pen sita me alang litum koson mahala so pen le anam ka veder ji pu tani lima thanam de halata alang litum atowar pen si bang ta che klem bom
1: kalang lo
0: la si il tum jong si man peng chi pisroi pulote la dak ke kache do chi analong wang ke thana ta kham khe khe ji ma pusi neli neli ke pho ana bang ke neli la son se matha da
1: kala kala e na chu roi lo nang le phan e klar dak pen la so puthang nang le e ki than ka pa jir me pot tang te ke hai neli nang le phan se putho nang kar ju thu gang tung nang le tum chi pa chor lo ma te chi tong lo pu pen non an pini an nang le tum ma kaya long aning karong nei arni la pen ning ki duk nei arni la pu son ke chi pho ga che tong nang le ning du ik ji ma la pen hai ki phuga chetang hu nang li tum pinan suang bong ko son se ka chi support lo la so pu thang nang li than ik jima
2: o monira kai bote ba ka chu bu che lo bote ki du ki sung beng phan ki do vek lo la pen ininga rong ininga wa da do lo la se la song bong ininga rong nai pa even lo bote ning ki duk pik pu la son no na ku kar nam na ka hon pen la son dolo kare dolo davelo stala blangla phela me sita bahini kichu puche pe ni rong na ya do pine pote so kleng am hanga the hut telo bon ni mathe matha matha deng bangke
1: kala
2: hala sur bangke unexpected isia new life aki mi mane bahini pen amu
1: kala
2: pe telo na kha chi ga do pine la so la helo pe ni rong na amang
1: kala
2: asi kisung ka bangke dolo velo sita nam pupu ga do ve pine pen non ko ke sung sita me nang jok bom la pen ko ma ko na ma ge sung hal ke jok a ki me phan ta a nam nang nang than la si la son si ke nam tang an kai bang ke pa par lo
1: kala kala e nang chu ru ik lo nang li phan tang te puneli ni phane li kar ju thu gang tu i si vet a kar ju lo kisu kisung kidu ka hut nang li tirang hemalong ke nang li phananga pathe ka ding ki du ki thaka nyom ta jata chi prek mati ho di rong pi hemen ge chi prek dak ji pusi ma thalo kuson si ka chi adjust dun ki du kla pen ki sung ki joy a hut sita me la cha thani ji ma
0: da rong pi hem nang itun tirang hem pen a ka chi prek ne la dhormo la man chol he ki du ki thake je kar bi jan pine ki chu ki jun le ka chi prek puta ka lider po la ta ka bang ke ni li thang na ki sung ta phudam de la pen ke ki cheng pen ni li tum ha chedoraplo pupen ke nilini ne lokhai sitame nil tumalong nang dudun phitating lo akibisi pustame athemanil tum hempi hada ka bangke aklenga tumdo somar ka du ka vedo da ka bangke nitum ki chubuchi bi menmena matsi akapre ka hem nang ge do masi nitum phana ke support dun masi ni lokhai ta dak nang dudun sela da ka bangke ni thangna ta ki sung ke phodam de ben ke ka che adjust nang ji pu anang deng bang ta la sona bangge chethek longle
1: kalang
0: tangna ta ta la so ke kham khe bang kya ve mane son klem de ri sona ker tang pu haja da bang ke la rong pi hem pen samini phanang pasik sak se nam pupi
1: kalang kalang
0: ras amasini li bang ke ning hang ating sinon pus ta me ekdam independent life jo
1: kalang
0: ha nang ke dun cheng pen non pu an sta me ko pi ji ski jo ji mi ki jun ji tangna ra ke kham khe ta ve ke dam noi dam ri tang ho son ker tang pu la so bang ta ve masi non ante ning hang ating pen si klem lang
1: kalang
0: kala ison bangin li rong pi ha masor phan da do ana tum phan sa me churo nangi la bangke
1: kalang
0: ko alang tum hin pitan nil phan christian pile pula so bang nangke plak hajat tang ho ke treat ka hino dak la sona mang tel the thang ba dha ta vi non pus ta minil tum kor piti piang bang ta che ton o
1: kalang
0: chimilis mane chingki che than he
1: kalang
0: thang na ta ke ki beng ke phan avi
1: kalang
0: amasi do rap mission kalang
1: kalang kalang nang churo
2: so bang edun bo mu da pulo la pulu nenili on terang hemasor punili on tonili tum punon la pen long pe hemasor punon maximum ke ni tum ni tulong si na ka

0: lo sarpi sabra nil pai nil po tum nil phan ga ki bisi bangat la su nang ching hon lo ya lo masin nil pisu sume mane en lo pu ban ke nilong si wang ru pateng la tu ge
1: kalang kalang
0: wang ro ma si hu ki ti huran ta ne pu ta alang arbak king si ap chipui la nil he ma sor phan chipui dung si che the chipu a ko hala nil ong ta ni tu long si ki do teng lo dak si ki su ge la ga do vip ne ma si ap pi ke dak ni tum ki ke la na ba pen si maximum ke la na pa dak si ki do ama si ala ki nang mang chi ta di pusi ki chi ma si la ta ni tum long ni tum a presence la ong bang si ni tum mek thengnu bang si ama hang chi
1: kala
0: pe nil pai pang ta nil tum long si ki do la dak ma si mane ke che wala si alang phana bang ke ingon pik nil tum ta ingon pik apen christian ke christian alu su ba christian pi pu ke en bang ke nil ni we
1: kala
0: setala ka to ko we tum ta alang phan punu pinu kor pi puno ajat puno alu su jan ka do pi ne bang ta alang phan isa respect do respect tu mane munir phan mane muni menal mesel te ham phang long ke jok na ho ta me pu asal asalam te do
1: ason
0: la khasi la sobala anasi kitam lo bon munitum la ke chupuchi sekta la son kopine ni to ban kopine nang lang rob nang lang red ba ko nang pusit pu lahai mane mana du thai me achar achar pen sita thing no bangala pu char juno dak ado pina bangke la sobang avi
1: kalang kalang enan chiro iglo la sobuthan le kitan ga pajir mi pon tangte pu ni leni phan se ni le kar kar ju thukang tung e ki me ason ge thek long ke ong pot simuni de tum ge ninga chi dok che hang mate chi du che an lo e pu ki hai mate ni le lo hai phan ta me nang li ta la son thot po ki me ason ke ong dung ge thek long du ji se ta me e je ha ga son du je chi pak keng te me sen ji la so por la ho la bang ni joy ai se ta me ni la dia bor i thek lo pu isi do do titi la sona ki thek long du ma la pen la sona hu e relationship ang bong a gap ta du kok ta thek ji la song bong ku son sin ning ka chi pa the pen la e pinan song bong ka ching hon ki chip kling je phan ku son sin nang ning ka ma tha pen a prang ki dam bom la so ta chi than ji ma
2: life long la hui ge du lo
1: kalang
2: ma juta choklim pu bang phu na bang phi noi sita me kompi
1: kalang
2: la song bong sin tum sita me la son lo alang ta ki chok chi du nil ta ki chok chi du
1: pet lo
2: ki chok chi du ra pet lo
1: kalang
2: chi dia bom la pusi bang hinte chi chi ni la he
1: kalang
2: ta la song bong si pa prang bom lo
1: kalang
2: alang phan ning ke dok de pu gali he
1: kalang lo
2: ta me alang bang ta sab o
1: sidingka oh kalang kalang
2: sidingka ni ta sidingka
1: kalang
2: Pom, la taksi mentu ni kacet tonti tado dulu.
1: Kalang kalang.
2: Si tonti alang bangke, mana alang bangke, la sonje kemat halote, akam talo non mat cunang
1: pojat
2: la sokit tongun e.
1: Kalang.
2: La si mana kesedeng po bang kelalo he.
1: Kalang.
2: Mana prapi,
1: katangho.
2: Mana hajat ketangho bang he di tangho tupi.
1: Kalang.
2: Kuan mai lagi kemat halapena, ekdom prapik pojat alang bangke.
1: Kalang.
2: Tong dunun e he.
1: Kalang.
2: Hem ke do somar tumno ilino istame la dak. La so bang hedi do alang
1: kalang kalang
2: nasi cipupu he
1: kalang
2: mane kitong dun tongun e la so angbong mane akachi tonte do kok titi
1: kalang kalang la so butang nang li pipu ikje ke hai
0: kalang mane li tungke kache song ong ni tuma background ga di prekche tamane kache song lok pencil tu ekle ma aku pithi ajar jar ke sunga do pine la hai hardel mugha kai ta wate mane kene ni overcome nahi
1: kalang
0: se overcome nahi pute pirthi ma thaga do pine por pen time factor bu bangke la ke pirthi long ke jong sina na jan si maintain thek lo pute la ka bor ge long thek se lo lage
1: kalang kalang
0: la se la so bang la so bang si ke chini dun pon ke mane le de ti bang pirthi ge la bolwar ke ram ni ke bang dui bine ke let pen si o du dui bine ke let pen si ke kerem nang
1: Kalang.
0: La son doko ke tiempo tilasi.
1: Kalang.
0: La so bang anutin un e munde tu ta anutin a background ta munde ta personality ga do hi pi ta for example ke mane prab chair bang to po England chair bang to po sita so bang ban bang ke la ke chi dia po chi thal bo chi mun bon si la bang ke life bang ke message positive la kopulo la constructive yo si tum

0: pan immunization ku pia son ma la solam nang li than paklar ik chi ma
1: immunization ke kar bia lam pen ke lan non mat ke alam theke doi lang pot seta immunization po hormu ke isi kiso chulong leang ko mate la so kiso pa chulong lei phan isi vaccine mate ing prim pilote mula so ebang abang la so kiso puthak che danun un po posila so se aprang pan si bang so ing prim bang ke pi
0: kalang kalang nang churoi lu nang le phan tang te la so ing prim ga chi pi ko mara tum se ke nang sot ke en nang jima la so puthak nang le than ik jima ke hai
1: la pulote ang ton ben de than jer se nang
0: kalang
1: phas ke ke cheng ke ele tum la so chupathe po pupenle chethan ponang usuka chupathe lo pulote kecheng chikloyon thomang bong si la health center longdam si asa tumdo anm tumdo latuman chibirta si la mcp card along amen che thabunang po la amen che thablo pulote la swang bong kecheng si bangke avia sadlang hai ta en po avia sadlang ang bong kenang ko kathe la savia sadlang ke pipilo kenang sot ke isi bangke non viral profile la bang kenang sot lo viral profile ang bong e pipilo ke do la bang ke hepatitis b la pen hepatitis c la pen hiv la pen vdrl la haya kiso bang ke la ke isi bang ke sexually transmitted disease position than than la se la het ta do ave mala ta chelang nang po la pen puthot la so pen tang der lo polo te la ke cheng chiklion thom ang bong si folic acid tablet hai ta chonang po
0: la
1: ang ke la tang lo la chiklion thom par lo polo tang te osochopathi atomang go pilo ke nang ke aprang titi vaccine pose pupu non bang tdi vaccine mane titi bang tetanus toxoid chal lo lan mang tdi bang ke tetanus pen diphtheria la tum se combine panguisik pilo la bang chikloyon pli hut e hong enang po la pen ke chikloyon pho hut ako e hong
0: la
1: chikloyon adak donang po
0: kala kala tang te non bang ke la ke ape pan sinang li ki thandam lo ke dia ke hai la in la so pe bang usum hang pe thek po la inu da usu akai la inu da munit punang ho be hek pen the dung an ku bi pa ing prim si mate ku pi pa vaccine again enang ma la so puthang nang li than ik jim ma
1: karang la la se non mang kala td injection ken panle che than pon thu sina apai jong si td injection en lo polote apai abang ta oso chopate hot bang ke alang immunity bang asapo zoom chat te te la se la td vaccine jong si pilo polote immunity apai bang ta me chat po la pen mo asu amhang chopathe ga hot bang hala tetanus ehak to mang neonatal tetanus pulong lok te la nonson rong ajo osu amhang pathek lo pote hada ke seizure mate kisita ave
0: lala
1: mane bangke tarnu pensiroji mane bangke tari ban pensiroji
0: kala
1: la solo pulote la titia ke so banglong lok te la se hola so ke palong lei phansela tidi vaccine bangke apai hotan pilo la pen non pudam thu nang non amhang thek det pen lote la amhang ke thek pen gonta trok ang bang pen ke injection vitamin k bang pinang po ke vitamin k la pen ke bird dose ke opv1 isi pinang po la ke oral polio vaccine ke hepatitis b la pen ke bcg vaccine ke la vitamin k bang ke gonta trok ang bang sipi do nei gonta trok ang bang pipo sipi nang kok ma polote la hot pen deficiency do ko te bleeding do ko te somatum la si vitamin k pilo polote
0: hoi hoi
1: la so avi ke jang bang ampo
0: ai
1: la pen ke hepatitis b ke la ke bird dose lo bcg bang ke la ke la bang men men le pun a mane somarto mang ke mane bang ke amhang the pen chiru re da tum ta do ji la tum mang ke icu niku long bikok ta the la tum mang men men pilong le polote mo ing tanglo pol la sole pita cha la bang ke
0: o tang te ke hai la ing prim mate la so vaccine usomar phan pipo mate di kumane u so bang jong si pa juje det mate i hong ba ing prim chi pi pedet putel la kopi man ik je ke hai
1: pa jut je det atom bang ke immunity bang ke doke doji seta complete immunity ave dat po la sila tum bang pa juje det peta ko ke cheng pen che cheng thunang po rutin bang che cheng thunang po
0: oi tang te rong asora tum pinang an ka chithan la haya ing prim ki an dun sarkara tum pen ki pia ing prim ke meme pu ka chithana tum do la sopu thak nang li pi pu ik che ke hai
1: la bang ke ka pache thang ta pu si ne li pu ji
0: kala
1: ate son ni le tumata arjulong bom lo health worker tum ta arjulong bom lo bang vaccine ke pi ke government atum osomar pa ve da ji phansi ki pi pinea policy ke lang no si ke claim tang ho bidikang lim si ke claim tang ho po la hai bang ka arjulo nang ne la vaccine ki pi e bang ke la ke momon phi

0: kisu long posita mane lanpa kisu patano e ji pancila so vaccine mangge ke cheng benda kipi
1: kalang kalang
0: long le dadji kisu long le dadji puke pupe seta kisu bang tano ela
1: kalang kalang kalang in tangi non her nang likaning ji alam kisu long lo te tan u elo puala ma puthak si puthone linang arju thu ikji akithe tuma phanon bangke akithe tuma phanta gopilonia kisu pen kaching rai ji phan pura kn me lapua vaccine mate a imprim do igma ke hai la
0: no la routine immunization long an ke la hai ke dolab la so long se
1: kalang la
0: la si am non eli am hang the khut pa bang che than elo non la so pen ciklo yon da chitim pen ki pithu nei a vaccine da che than tu se na
1: kalang
0: la bang ke opv1 popola ke oral polio vaccine 1 la isi bang ke pen pentavalent injection la pen ke rotavirus la pen ke pcv1 la pen fipv1 manala bangneli nang thanjir po opv1 po bangkala ke oral polio vaccine laga meokta chini la
1: kalang
0: la pen ke ko penta 1 po long penta po kala ke sonpho injection vaccine pangrum si la bangke penta 1 isi ke somar la so sonpho ang bong kala ke diphtheria dolo la pen tetanus injection dolo pertussis injection dolo hepatitis b dolo la pen hemophilus influenza type b lason pho dolo lason pho bangke pentavalent 1 la daksi pangrum la pela la bangke ako la rotavirus po bangke la le separate akaplexi pidun thupo la pen pcv da akaplexi pidun thupo ako fipv hala fipv po bangke la ke injectable polio vaccine hala bangke ako injection ta pidun thupo kala so aprang prang diphtheria keso pulote aprang prang kesa atom cha thana judulong ta hai mene diphtheria keso bangkala alang joy long se pangham het pa la pangham het po pangham helo te la so so ache the bangone la lason ben ki thi ge jang ta do la prang prang ke
1: kalang kala
0: la pen pertussis pu banga prang prang khok it keso po che judulong ta hai mene
1: kalang kala
0: pertussis to mang ta la upper respiratory tract infection do kok po la to mang ache the che no ne dat pula sik pasi pasi e se ta me ar jing opok
1: kalang
0: la sik kok it po pula la so pan ke
1: kalang lo
0: la se la hai pen aprang prang ki thi ke jang do la se non la vaccine la hai nang klang lo pen ke la se la hai ki thi ke jang bang ke non bang ke ing ar lo
1: kalang lo kalang lo
0: ako do thulang hola rotavirus po bang pc pi do nang ma rotavirus bang ke somartum apokedam do la apokedam osomar to mangala rotavirus ajane si apokedam keong lasila bangke rotavirus vaccine ta ciklo yon ra ti tim note pipon der titila
1: kalang kalang
0: anla pen la haya ki so bangke mo osomar phande le pilok ke effect jot kala laga ke the to phan sita me effect lo lasila hay behave pen la hay vaccine pilo pulote mon phisita la haya ki so bangke ke longing arpo
1: kalang kalang tangte ake hai la inu da usu mupen nang likithan imprim ki anang kisu ason ka prek prek pen ka chire nang ji po puthak nang lithan iklo inu da usu bihe ka mahang thek plot pen ko an arta an imprim hong ko an se anang ji la so puthak nang lithan ik jima
0: la plot ko an po bangken non mang ka lakhaun ela se tanili nang than po chiklo yon ra chitti ma bang neli non nang than etla la penon ciklo nira chitim sita me ako opv2 bang pithunang po
1: kalang lo
0: ako penta 2 po bang pithunang po ola ke son pholo la penta long ke
1: kalang lo
0: ke ako rotavirus 2 pithunang po
1: kalang kalang
0: ako son thak thak si ciklo yon thom ra chitim ote ako opv3 pithunang po ako pentavalent 3 pithunang po ako rotavirus 3 la pen pcv2 la pcv bang ke 1 2 1/2 months ke pipe lo 3 1/2 months ciklon thom la chitim si pithu po
1: kalang
0: la pen f ipv2 ko ba ko 3 1/2 months pithu nang po
1: kalang kalang
0: mana ciklon thom la chitim na la bang ke
1: ai ai ai
0: ako la det thulote ako ciklojon sirkep nang le thulote la sut bang ke mr 1 pinang mr ke measles pen rubella la la ke
1: ai ai
0: ke je e je e 1 je e ke la ke japanese encephalitis lo
1: kalang
0: la pen vitamin a 1 pitunang po la pe ko pcv booster la pen fipv 3 ako pitunang po ciklion sirke ba hot ke
1: kalang kalang ason do an lo non bang ke chi pitunang dia ke hai
0: kalang lo
1: tang te ke hai la akithe tuma phan bang se ni li bu thona ar ju thu ik ji ar akithe tum be hek pen ta la hai a kapre kapre ka kisu a phan ka chi pa jog ji pura vaccine nang en bom bang bom lo sta me non akithe a por la ke ki anduna ke nang sot ho pua ki mi ke klang la puson a vaccine do ik ma khai
0: non government pen isi ke launch do la bang ke

0: HPV vaccine podo
1: oi oi
0: lake HPV ke human papilloma virus
1: ho
0: la abinong et ke lake ninkan sirke pe ninkan plikebra pho arlo so somar pan papitoi seta non amat ke government ke lon se bang ke ninkan kre pho ke pleng as arlo so somar pan sinang pa pit chatai la bang routine elimination long non ma ke palu le lang seta no campaign do bomlo HPV virus abang ke labang ke hala cervical cancer la arlo so somar tum cervical cancer long thek ola so ke palong leji phansi HPV virus non la so vaccine bang non government tum ke lans la non bang pi bom lo la si man man mak ke ng ning hang tum ke non sita nang en mel la bang ke an pen la hepatitis B sita menon jum piglo
1: kala
0: hepatitis B sita mel la ke available do non ta government sector lo available do si mane aning hang mane aning hang kali en vaccine ke mel la
1: kalang lo kalang lo
0: dasala bangai do sini me ji do sini le an ke mol so phila ko booster dose nan thubam ta cha
1: kalang kalang kalang ni tang til hai ya vaccine punang ho aki joy ikma ke hai la ho
0: ala bang ke government hospital long an ke aki joy lo non nang le tum dak dipu urban health center le bang sita nang long po
1: kalang
0: pen medical college long sita mene tum dipu urban health center pen sit sister atum han vaccine pa pi phan toy bom hoda le nam sita cha
1: oi oi oi
0: la dipu urban center dat pugali lo government hospital do an karbiang long do an la assam do an sita me la ke nam lo te chok lo a card che pon lo te chok lo
1: kalang kalang churu ik lo ke hai la support nang li ke pa che thang thua bang ke ong dung radio nang kar ji dunara da tum alle nang long dun lo pu sik roi lo tang ta ke hai la mu pen nang li uso ma hang thek dat me te uso po ko hu cha ta me pa dum da la ti la so
0: kang ke ti vaccine polo nang ke ti di vaccine possible
1: ha la so vaccine a po ko hu ta en nang lo la pen ke ma hang thek plot cha ta la support p2 ik ji ke di
0: la bangke amhang thek plot a phi bangke apai phan bangke people
1: a so phan bang
0: so bangke phan ke people
1: kalang kalang tang te la so a in prima bang be ka ku chi piet lo pot se mu ki the ta ku pine chi ru pa ak pa ug lai hu chi pinang lang ma ma te chi pinang ne lo ke hai
0: la bangke chi pina lang the la ke risk an nang ne
1: kalang
0: te tana sor mu ke government la ri routine immunization a teng pulo te kon la 16 to 24 months a hota dpt booster pudo
1: ai
0: ai nang po vitamin sitamin nang po mr tamen nang po je e vaccine la pen opv ta nang po ako ningkan pho peningkan trok adak la ta dpt booster pula la dak se tetanus ta dalo pertussis ta dalo la pen diphtheria ta dalo la pen ningkan cap pleng thulo te la td vaccine podo la ka ko tetanus pen diphtheria ako 16 years ningkan kre trok pleng lo te la ta ko td vaccine pula pithunang po la son thak thak se po ban nane ako ili ke the ho chiro pa ak pa ok puseta me sot bangala ke envek nang po
1: kalang kalang tang ti la so a vaccine chiro ak pen ko anang bong si ki andam si a kimen nei lo ke hai la
0: la ke 24 hours sang bong enote
1: thang the di
0: most effective la bang ka
1: oi
0: mane kam seta la par ja lo pota sa pa kam iklem kom chat po
1: oi oi tang te ki hai la hepatitis alam pa mo het nang li ning je ik lo nun ke hepatitis ke non akit he atum seta mela chipi puta chokma chipi vek nang je ma mate ko son ki claim se ki meji la hepatitis ing prima bang ke hai
0: hepatitis b ing prim bang chipi vek se ke meji
1: kala
0: ko la ke akejoy ta long lok apot prang prang ke akejoy long le ke nam nang seta non bang ka akejoy long la bang ke ako chipi dat se ke me
1: kalang
0: ing prim hini la chipi chota chok non
1: kalang
0: pini son e hong chipi lo puta ko chiklo yana phia ko hong chipi don te landa cha
1: oi oi
0: la so philo te ningkan ke adak dak pidon da la ko booster dose senon bom da cha
1: oi oi tang te la so ki su la so a ing pini vaccine en lo mate la so ing prim chipi lo pulo te la so ki su phan chi pa yok un po pulo ma mate ki do tang atuma phan ta kupini akirap la puson do ikji ma ke haila
0: ke do tang atum phan bang ke la ke un ela
1: setala
0: ke long le lang tum phan bang ke la ke pa jok un po
1: oi oi oi
0: ke do tang tum phan bang ke la ke vaccine pen bang ke la tum bang ke nanom antiviral medicine pudo hepatitis b phan da do hepatitis c phan da do
1: kalang kalang
0: la tum phan bang ke medicine bang se pachonang po la ke long le lang atum ban se vaccine bang ke pinang po
1: kalang kalang tang ta ke hai la ki mi un e a ki su ki long au somar atuma phanai hui ta pinang ji mala
0: kalang la das la ko ke cheng ban je than thu se na non son apai bang jong se asu su chu pathe ba mo jong se apai bang jong se hepatitis b a ke so do pulote la bang ke o so mahang thek pot pen immunoglobulin injection bang p do nai la

Tante Jai Mekalong adun thulun arjuk sinang. Adun thulun laki didi mulori pula bangso lamar jenalun. Alun alam thi sing dolang ma dey nang pula bangso lun. La bangso lun kilun atum laki bida sing rongpi bari rongparpi lapen santana kilingpi. Totang te arjuk sinang.